0: ta irin wannan abin tsoro ce, saboda ta fi sauƙin yaduwa. Yanzu a cikin wani abinci ne ake samun cuta, za a iya haƙura da abincin nan ko kuma amma dai kuma a ɗan tsira, amma ita wannan abin da za ka yi numfashi ba wanda zai iya haƙura da numfashi, shi ya sa ake tsoro. Za ta iya kasancewa, amma duk da dai wasu masana suna ce ba za ta yaɗu kamar ta COVID ba, to ba dalili ne da za a sake har sai ta zo kuma ta shammaci duniya ba.
1: Akwai dai duhun kai tsakanin jama'a game da wannan cuta, hakan ya sanya wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa ji daga mutan gari.
2: A tuni wannan cuta ta hanta virus, gaskiya ina dan jin magananta, amma ban gama lamuncewa da cewar wata cuta bace wadda za ta zage ko ina a fadin Najeriya. So ni zan iya dauka cewar cuta ce wadda irin kamar su lokacin da ake ta wannan Ebola da sauransu, da ko in ce corona, tunda mu mun yi imani da Allah shi yake dora cuta ko wace iri ce, kuma annoba ta kan zuwa wa dan adam a lokacin da Allah ya kawo ta. Ni ban dauka cewar wannan cuta bace wadda kamar yadda na gaya ma a baya za ta zage fadin kasan nan.
3: Hakika na samu labarin bullar wannan cuta, kuma kamar yadda masana musamman likitoci suke faɗa cewa tafi coronavirus ma illa zo dai mu dai labarin ta muke ji, kuma lalle mu babu wani abu da zamu ce sai dai mu yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala. Yanda dai na gani na kuma ji labarin yanda likitoci suke kwarzanta ta, gani nake ta iya za ta iya bin corona saboda illarta. Ita corona wani lokacin akan iya warkewa, amma ita wannan hanta virus din da zarar ta kama mutum shikenan sai tafiya, kuma kamar yanda suke bayani.
4: Akwai wata sabuwar cuta da ta bullawa ita hanta virus, shin ka taba jin labarin ta?
2: Kuma dai na taba jin labarin ta a gidajen radio, dai an ce biraye ne ma kamar suke kawowa. Mu dai fatan mu dai mun nan da yake muna da karancin kamar za a ce irin cin waɗannan abubuwan, mu Allah da za ta yi mana sauki.
1: Ganin yadda ake dare-dare da wannan cuta ta hanta virus ba kadai a kasashe masu tasowa irin Najeriya ba, kowanne mataki ya kamata mahukunta su dauka don kare jama'ar su tare da ganin ba a samu bullar wannan cuta ba. Farfesa Isa Abubakar ya bayar da shawarwari.
0: Gwamnatoci dole ne su samar da kayayyakin aiki wa ma'aikatan kiwon lafiya, dole ne a horar da ma'aikatan kiwon lafiya, saboda yawanci irin waɗannan cututtukan ilimin sanin yadda za a shawo kansu ma ba safai ake yin shi ba, sai in dalili ya tashi kaman haka. A yi ta horar da ma'aikata su gaya ya za su gano ta, me za su yi domin su warkar da mutane, me kuma za su yi wa sauran al'umma don kare kan al'umman nan. To banda wannan kuma al'ummar, gwamnati za ta karfafa wa ma'aikatan kiwon lafiya da kuma kafafen yaɗa labarai a yi ta sanar da mutane abubuwan da za su yi domin su guji kamuwa da wannan cuta. Banda wannan dole kuma za a samar da magunguna da sauran kayayyakin aiki wanda za a yi amfani da su in cuta ta kasance an kawo mutane asibitoci. A samar da irin wannan wurare da ake ce isolation center, inda ake keɓe mutane domin a yi musu magani. To kuma a samar da kayayyakin aiki da magunguna domin amfani da su. Misali, ita wannan cuta har izuwa yanzu babu wani magani da yake kashe virus wanda za a ce na hanta ɗin ce. Yawanci dabarun da za a yi amfani da su wajen taimakawa mutum har a ce ya samu waraka su ne abin da muke cewa a Turance supportive treatment, wato za a dubi hanyoyi ne da za a ta taimakawa mutum.
1: Duk da yake babu alƙaluma masu yawa game da rasa rayuka sanadiyar wannan cuta kago yanzu, amma masana a wannan fannin na ganin ya zama wajibi ɗaukar matakan baiwa kai kariya don ganin ba a samu ɓullar wannan cuta ta hanta virus ba.
5: Masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su.
1: To madalla duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. Masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, sunana Azima Bashir Aminu, da na gabatar ki fatan Allah ya kara mana lafiya.
6: Amin suma amin, to madalla a gaishe ki da wannan shirin, ba tar bata lokaci ba, bari mu shakata da

kuma da la'anar da shirin da ne kafin wasar da aka yi tsakanin Arsenal wacce kuma ta samu galaba akwai mu dauke sauran labaran wasanni nan gaba ku bibiye mu ba tare ba ta lokaci ba Hassan bar mu shakata don na waka da ke saman

0: Hausa na Radio France International. Sakatare General na kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya ja kafa wajen yin cikakken bayani game da yiwuwar shirin Amurka na rage yawan dakarun da za ta iya amfani da su wajen taimakawa Turai lokacin babbar rikici. A wani taron ministocin harkokin wajen kungiyar da ya gudana a kasar Sweden, Rutte ya ce ana tattaunawa kan gudunmuwar da Amurka ke bayarwa ga tsarin dakarun kungiyar NATO, duba da cewa Amurka ba za ta iya kasancewa a ko'ina a lokaci guda ba. Kada yi karin bayani da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio wanda ke halartar taron yayi bayan da aka nemi karin bayani daga gare shi.
1: In the meantime, there are other areas where we continue with cooperation.
2: Akwai fannoni da zamu ci gaba da haɗin kai. Kaga sanarwar da shugaban kasar mu yayi a daren jiya akan abin da ya shafi janyewa da aikewa da dakaru. Amurka tana ci gaba da mutunta alƙawuran da ya kamata ta cika a faɗin duniya dangane da tura dakarun mu. Kuma hakan yana buƙatar mu rika sake nazari akan inda muke aje dakarun mu akai-akai. Wannan ba an yi ne dan a yi wa wani hukunci ba. Abu ne da ake ci gaba da yi kuma yake nan kafin yanzu. Saboda haka wannan wani tsari ne da zai ci gaba ta kyakkyawar hanya kuma mai amfani. Kuma tare da haɗin gwiwar abokan mu za mu iya cimma matsaya. Amma daga ƙarshe kamar yadda duk wani haɗin gwiwa yake kamata ya ce duk wanda yake da ruwa da tsaki a ciki ya samu fa'ida.
1: Like any alliance, it has to be good for everyone who's involved.
0: Fassarar kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio game da batun janye dakarun Amurka da take yi a kasashen Turai. To anan ministan harkokin wajen China Wang Yi zai ziyarci birnin New York na kasar Amurka domin jagorantar babban taron majalisar tsaron majalisar ɗinkin duniya na ranar 26 ga watan da muke ciki na Mayu. Bayan wannan zama zai wuce kasar Canada don gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Kasar China ce ke riƙe da shugabancin karɓa-karɓa na majalisar tsaro a wannan wata na Mayu. Yayin da yake New York, Mr. Wang Yi zai gana da sakatare janaral na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres da kuma ministocin harkokin wajen sauran ƙasashen. Wannan taro na zuwa ne daidai lokacin da ake samun cece-kuce da tashin hankali tsakanin Amurka da Iran a yankin gabas ta tsakiya. Gwamnatin India ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasarta da su yi amfani da wutar lantarki cikin takatsantsan daidai lokacin da matsanancin zafi ya janyo buƙatar wutar ta kai wadda ta kai matakin da ba a taɓa gani ba a tarihi. Wannan lamari ya faru ne sakamakon tsananin zafi da ya mamaye sassan ƙasar, inda ma'aunin zafi a wasu yankunan ya haura digiri 45 zuwa 47 a ma'aunin Celsius. Wannan ya tilasta wa miliyoyin mutane kunna na'urorin sanyaya ɗaki da fanka lokaci guda. Ma'aikatar lantarki ta ƙasar ta bayyana cewa buƙatar lantarki ta ƙasar ta haura gigawatt 270 wanda shine mafi girma a tarihin wannan ƙasa. Kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Casablanca a ƙasar Morocco ta yanke wa tsohon ministan ƙasar Mohamed Boubdi hukuncin ɗaurin shekaru 13 a gidan yari saboda samun sa da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wawure dukiyar gwamnati. Kotun ta umarce shi da ya biya tarar kuɗi har dirham miliyan 30 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 3,200. Boubdi ya taɓa riƙe muƙamin ministan ma'aikata da kyautata gudanar da ayyukan gwamnati tsakanin shekarar 2013 zuwa 2016. Hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ce ta shigar da ƙorafi a kansa tun a shekarar 2023 game da yadda ya riƙa bayar da kwangiloli na bogi da tafka maguɗi a ayyukan gundumar da yake jagoranta. Tuma da haka yake labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye. Nura Ado Suleiman ya shigo. Barka da shigowa coach.
3: To barka da
0: kokari. Ina ga kana daura wannan bakin kyallen naka.
3: Eh bakin zare ba wanda kamis ya makala mun kuma na kasa kwancewa yanda kika san guruki fadi. To Cristiano Ronaldo ya kafa tarihi na zama dan wasa na farko a duniya da ya lashe kyautar takalmin kunce kyaututtukan takalmin zinare na mafi yawan zura kwallaye da kuma kofin gasar kwallon kafa a kalla sau guda-guda a kasashe guda hudu daban-daban da ya haska a duniyar ta maula. To Ronaldo ya kafa wannan tarihin ne a jiya Alhamis bayan da ya taimaka wa kungiyarsa Al-Nassr wajen lallasa tamak da kwallaye 4-2 nasara da ta ba su damar lashe kofin gasar kwallon kafar Saudiya.
0: Wato an ce mahaƙurci mawadaci.
3: In ai kin ga wannan shekara ta hudu kenan ko? Eh na ga ai yana ta gurshe ƙyan kuka amma na murda ba na farin ciki ba
0: ko.
3: Ko a ce hawayen farin ciki.
0: To Allah sa ba crocodile tiya Diaz bane.
3: To lalle dai kam hawayen kada kenan ko in aka ji Hausar kalma da kalma fasara kenan. To yayin wasan na jiya Sadio Mane ne ya fara cewa Al-Nassr kwallo sai Kingsley Coman daga bisani Ronaldo ya kara guda biyu shi kadai.
0: To ai ni abin da yake bani mamaki nura hotunan Ronaldo ne kadai suke ta yawo maimakon sun yi wasan.
3: In kika lura da
0: kamata a ce an kada hotunan su.
3: Kin ga in kika lura da shekarunsa da kuma matsayin sa a duniyar kwallon kafa kuma dama abin da ake ce masa gori kenan. Ya je ya gama cika baki amma ya je ya kasa daukar rakumi kwarai kuwa. To Ronaldo dai shine zai jagoranci tawagar kwallon kafar kasar sa ta Portugal zuwa gasar cin kofin duniya da za a fara a cikin watan Yuni. To Manchester City ta fitar da sanarwa dake tabbatar da cewa a ƙarshen kakar wasa ta bana za ta rabu da kocin ɗan wasan ta wato Pep Guardiola. Shi ma Guardiola ya tabbatar a hukumance
0: me san kore zai tafi
3: kwarai kuwa zai jagoranci wasa na ƙarshe da za su kara da Aston Villa a ranar Lahadi mai zuwa. To Guardiola zai ajiye aikin horas da City ne yayin da ya rage tsawon shekara guda yarjejeniyarsa ta kare kuma dama kin san yayin da yake wasu bayanai a baya bayan nan ya ce likitoci sun shawarce shi cewa kada ya yanke jiki ya fadi idan har ya ci gaba da horaswa ba tare da
0: Ado Suleiman kafin Guardiola ya yanke jiki ya fadi bari mu dan dakatar da kai.
3: To barka da kokari.
0: Ajira ajira dai yanzu labari ne na tattalin arziki ga Alhaji Nasir Sani ya shigo barka da shigowa.
4: Harkin kai na hajin kenan.
0: Jamu miji.
4: To wannan labarin hukumar kayyaje harkokin samar da wutar lantarki ne a Najeriya ta ce akalla kwastomomi miliyan 5.1 ne wato kashi 41.1 kenan daga cikin ƴan Najeriya miliyan 12.31 dake amfani da wutar lantarki na amfani da wutar ce ba tare da mitar nan ta zamani ba wacce sai an saka ta
0: da wayar da kai da ake ayi ana ta batun
4: ai ba wayar da kan bane. Wayar da kan an yi mutane sun fahimta to amma samun ta hannu kuma
0: shine yanzu matsala haka sosai ma.
4: To sai ka ba da wayansu
0: yan kudade kuma bai gwamnati ta ce kyauta ake raba su
4: kware da gaske. Sannan bayanan hukumar ya ci gaba da cewa a wani rahoton da ta fitar a tsakanin watan Janairu zuwa Fabrairun wannan shekara ta iya gano iyakacin kwastomomi miliyan 7.21 suka samu mitar tare kuma da barin miliyan 5.1 da har yanzu
0: ba su samu mitar ba
4: fitika miliyan 5 ba suna ta fafutuka a samun rusu mitar mai
0: ka ce dai wato kamfanin lantarki yana cikin tsaka mai wuya
4: kware da gaske. To rahoton kuma wato a cewar hukumar kamfanin rarraba wutar lantarki na Najeriya dake Abuja ya samu mafi girman adadi na mitoci a tsakanin kamfanonin rarraba hasken lantarki da kashi 79.37 cikin 100 a watan Fabrairu. To kin ji dai can fadar gwamnatin kasa sai aka same ta. To amma kuma sauran
0: kuma ƴan kasa suna kokawa da rashin ita wannan mita sosai ma.
4: To Allah ya kyauta. Sai kuma wannan bayani da ke nuna cewa kamfanin siminti na Buwa ya samu gagarumin riba da ta sanya ya zama kan gaba a masana'antar Najeriya wadda hakan ya sa kamfanin ya raba wata garabasa ta naira 10-10 akan kowane hannun jari ga masu hannun jari na wannan kamfani. Kamfanin ya yi wannan albishir ne a wurin babban taron sa na shekara-shekara wanda ya saba yi wanda ya gudana a Abuja fadar gwamnatin kasar. To kin ga irin wannan taro dama a nan ne ake samun bayanai na yawa abubuwan da kamfanoni suke gudanarwa. Kamfanin ya samu wannan gagarumar riba ce a sanadiyar jajircewa da amfani da damar da yake da shi wajen samar da dukkanin abin da ake bukata a kan lokaci kuma nagartacce.
0: Wato dai hakan yana nufin dai ya fi sauran kamfanoni cinikin siminti a Najeriya.
4: To bisa bayanin dai kenan.
0: Bisa bayanin dai.
4: Saboda kin ga a hakan dai irin wannan gwaggwaban riba da ya samu ya nuna cewa kware da gaske.
0: Lalle magina sun gamsu da simintin Buwa.
4: Kware da gaske. Sai kuma wannan bayani da ke cewa kamfanin samar da man fetur na Najeriya kenan wato NNPCL ya ba da sanar cewa zai ba da kashi 51 na mallakin hannun jari na wannan kamfani a bangaren makamashin gas kenan wanda ake kira NLNG dake Port Harcourt da Warri a shirye-shiryen sa na farfado da harkokin waɗannan masana'antu saboda kamfanin ta wannan bangare ko kuma in ce har ma bangaren man ya dan samu tasgaro
0: kuma ka san a baya-bayan ne shi kamfanin na NNPC ya sanya hannu da wani kamfani na kasar China da don gyara
4: ga labarin nan kwarai da gaske. Kamfanin a cikin shirin sa na tayar da komadar wannan sashi ya rattaba hannu da wata yarjejeniyar aiki da wasu kamfanoni na China wato kamar su Sanjan Chemical Company da Shin Gan Chen da ake kira Fuju ka wato da kuma wato wani company shi ma na kasar ta China mai suna Singancheng wanda wayannan kamfanoni sun rataba hannu ne da wato matatar man saboda ga cewa
0: wato dai suna so su dan yi gyare-gyare sabanin abaya da ake yi wa ƴan Najeriya wato ruman baka
4: wannan kashi 51 kuma
0: sai muna godiya sosai
4: yau wato sai an
0: Jigon rahotonmu na wannan rana shine batun farashin abinci a manyan wuraren cin abinci da otel-otel ko filayen saukar jirage da ke bada mamaki musamman la'akari da yadda ake rayuwa hannu baka hannu ƙwarya a tarayyar Najeriya. A zama guda sai mutum ya ci fiye da naira 20,000 a wani lokacin ma a taba sama-sama a bari. Ga Ahmad Alhassan dauke da wannan rahoton.
5: Ga yawancin ƴan Najeriya, naira 20,000 na iya ciyar da iyalai na wasu kwanaki, amma wasu manyan otel-otel ko gidajen cin abinci wannan adadi ko fiye na iya siyan faranti ɗaya ne kacal a wani lokacin ba tare da ruwa ko lemu ba. Mutane da ke yawan yin tafiye-tafiye irin su Abdulrazak Ibrahim ya ce sau da yawa ba su da zabi face yadda aka dama haka za su sha idan suka sauka a hotel wanda a wasu wuraren ma ba a yarda mutum ya shigo da abinci daga waje ba.
6: Sabili da baka san gari ba idan ka je ka baka san da aka yi ka je ka sai abinci ba. Sabili haka duk farashin da sun sa maka a wannan hotel din dole ka yi hakuri inda kana da wannan kudin yin ka cire ka siya.
5: Ga wasu matasan kuwa zuwa manyan gidajen abinci da kuma yi wa magudan kuɗaɗe kisan isa wata hanya ce ta morewa samartakar su. Anas Dauda da cikin irin waɗannan matasa.
7: Eh to gaskiya ka san rayuwa irin na matashi mutum ne mai nema akan iya samun wani lokaci idan ka samu budi ko kuma ka kawai in ka ji kana da dan nauyi a jikinka da sauransu mutum yakan iya zuwa in biya ko nawa ne tsarin shi baya damuna amma ba kowane irin lokaci ba nakan iya samu daya biyu ka wata rana a wata bi wuce kai so biyu zuwa uku ba.
5: Malam Husaini ya ce cikin rashin sani suka kutsa irin gidajen cin abincin nan da ake kira ka bako rashin sani ga dan gare kuma ganganci sai dai bayan an buga musu lissafi ya kusa ya mutsa hazo.
8: To mun zo a nuwa muna shiga aka kawo mana abinci abinci an kawo shi dai dan loma-loma ne an sashi cikin leda sannan chokalayen ai rafin nasu naman da aka sa dai soka-soka ne guda biyu muka ci abinci muka gama muka ce nawa ne kudin mu muna tunani akan kudin a haisu yayi tsanani dai ba zai wuce a ce mana 5,500 ba sai aka zo aka ce ba nan zamu biya kudin ba ma a hannu mu je can akwai accountin da zamu je mu ba da kudin a wurin muna zuwa kurin sai ta dauki calculator ta buga 20,000 da tara kenan.
5: Yayin da suke iya kashe magudan kudare kan abincin da a wani lokacin bai wuce a sanya shi cikin jakan abincin yaran makaranta ba. Wasu kuma na fama da neman abin sawa a bakin salati. Masana harkokin zamantakewa irin su Malam Bashir Ibrahim sun ce wannan yanayi na nuna yadda ake samun tazarin tattalin arziki ne tsakanin al'umma.
9: Gonde cancancin haka din yake da shi kawai dai bambanci ne na mai akwai da kuma wanda ke da karamin karfi amma ga mai karamin karfi mai kokarin yin irin haka din wato kamar daukan dalaba ganmu ne.
5: Mutane na ci gaba da kokarin daidaita samun su da tashin farashin kayan abinci da wutar lantarki da sufuri da dai sauransu. Jin cewa zama guda ana iya cin abin da ka iya kere albashin wani ma'aikacin yana da wahalar fahimta ga wasu mutanen. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
0: Babbar kotun tarayya da ke birnin Abuja Najeriya ta soke wasu daga cikin muhimman sharuɗa da hukumar zaɓe ta ƙasar INEC ta ƙayyade wa jam'iyyun siyasa cewa ya zama dole su gabatar da sunayen mambobinsu da yadda ake sauyawa ko kuma canza 'yan takara da dai sauransu. Kotun dai ta soke tanade-tanaden hukumar ta INEC ne bisa dalilan cewa sun yi hannun riga da dokokin zaɓe na ƙasar. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da masanin dokoki barista Elzubair Abubakar wanda da farko ya ƙarin bayani game da abin da wannan hukunci ke nufi.
10: Abin da ya faru shine hukumar zaɓe mai zaman kanta ta yi dokoki bisa damar da doka ta bata na yin ƙa'idodi ma jam'iyyun siyasa wajen tafiyar da zaɓuɓɓuka. To a cikin damar da take da shine sai ta yi wannan doka da ake magana. Dokar kuma da ta yi kamar ya katse dama ne ga waɗanda suke 'yan takara da wasu 'yan siyasa na su canja sheƙa zuwa wata jam'iyya. Ko da an musguna musu tuntun da an riga an fit da timetable na zaɓuɓɓukan da za a yi na primaries to da aka kai ƙara shine jiya Federal High Court ta yi hukunci ta nuna cewar wannan doka da hukumar zaɓe ta yi ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya. To wannan dokan da aka yi, kundin tsarin mulkin ita ke gaba, kuma dokar da ke cikin kundin tsarin mulkin shine daidai.
11: A wannan hukuncin ina nufin cewa ya rusa ilahirin jadawalin zaɓe na Najeriya da ke tafe?
10: Ba gaba ɗaya jadawalin aka rusa ba. Wani ɗan rukuni ne na dokar da hukumar zaɓe ta yi, wanda ya shafi harka ce ta canja shekara zuwa wata jam'iyya bayan an yi primaries.
11: Idan na lura kamar batun canje shekara sakamakon wannan hukuncin wanda aka bakantawa zai iya yi.
10: So an kuma ƙara wa'adi na timetable, saboda yadda aka yi abin kotun ta ce an suke lokacin da jam'iyyun siyasa za su tafiyar da al'amuransu tun daga primaries har zuwa lokacin da za a ɗage dama na yin campaign. To wannan ne sai ita kotun ta ƙara faɗaɗawa don a ba da dama ga jam'iyyun siyasa su yi walwala kuma su iya gudanar da ayyukansu bisa tsare-tsarensu.
11: Kafin wannan hukunci jam'iyyun siyasa dole kafin ranar 31 ga wannan wata na Mayu su gabatar da duk komai na 'yan takara a kowane mataki.
10: Kwarai kuwa.
11: To sabon hukuncin me yake cewa a matsayin ƙari?
10: Ya faɗaɗa, ya kai abin har zuwa watan September. Cewar suna da dama tunda ba wai za a tilasta ma dukkan jam'iyyun bane su yi zaɓensu na cikin gida lokaci ɗaya. To amma tunda ka san jam'iyyar APC ta shirya tsaf, sai ake amfani da irin jadawalinta tunda ita ce jam'iyyar da take mulki. Shi yasa ma ka gajiya PDP dole aka tilasta mata ta fara zaɓen cikin gida.
11: To shi wannan hukunci za a ce zai ƙara ƙimar demokradiyya a Najeriya ne ko kuma wata alama ce ta gazawa?
10: Koke-koken da aka yi kamar ana cewa ne hukumar zaɓe ta nuna son kai. To son kan da kuma damar da aka hana mutane na su canja sheka, watakila wannan ne kotun ta kalla ta ba da dama. Don haka shi wannan hukuncin zai faɗaɗa a walwala a harkar siyasa, kuma zai faɗaɗa zummar da ake da shi na tabbatar da mulkin farar hula a Najeriya.
11: Hukumar zaɓe ta riga ta shata nata jadawalin, kuma ga wannan sabon hukuncin. Anya wannan ba zai shafi tsarin da take gabanta?
10: A'a, wannan halin da aka shiga ba wani abu ne da zai shafi hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Saboda da farko tana da daman ta ɗaukaka ƙara in tana ganin wannan hukuncin bai mata ba. To amma ko ta ɗaukaka ƙara, watakila abin da za a nuna shi ne damar da jam'iyyun suke da shi da kuma saɓanin da dokokin da ta yi ya saɓa ma kundin tsarin mulkin Najeriya. Zai zama cewar ita ce ba ta da gaskiya kuma ba za ta yi nasara ba a koken da za ta yi.
11: To barista Elizabeth Abubakar, muna godiya sosai fa.
10: Allah shi ƙara zumunci, nike da godiya.
0: To madalla, da wannan muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran, inda aka ji cewa kota a Najeriya ta warware umarnin hukumar INEC, wato hukumar zaben ƙasar, game da sunayen 'yan takarkarin da jam'iyyu za su gabatar mata. Mun kawo labarin fusatattun masu zanga-zanga da suka cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, bayan hana su gawarwakin 'yan uwansu da suka mutu sakamakon cutar. An ji cewa kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a sassan nahiyar Turai. Ta madadin kafatanin abokan aiki, kafin nan za mu je ga Hassan Al-Hassan Sulaja domin jin wannan sautin.

0: an gaishe da mutanen Silaja gare ki Zainab.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata na wannan rana ya mayar da hankali akan muhimmin taron da sashin Hausa na RFI ta gudanar a jihar Kano, Najeriya akan shirin da kansa cikin makon da ya gabata. Domin ƙara fayyacewa al'umma batutu wanda shirin ke mayar da hankali a kai tare da jin mabambantan ra'ayoyi a game da tasirin da shirin ke da shi a rayuwar mutane. Taron dai ya samu halartar manyan baki masu ruwa da tsaki, masu fada aji, ƴan jaridu da sauran baki maza da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa, inda aka samu damar yin musayar tambaya da amsa, aka kuma gabatar da jawabi masu ratsa jiki. Kazalika, a wannan taro, mutane sun samu damar kallon wasu daga cikin bidiyoyin da muka shirya ƙarƙashin shirin rayuwata, tare da tofa albarkacin baki kan batutu wanda bidiyoyin suka mayar da hankali a kai. Mai saurare, sai ka gyara zama domin jin yadda taron nan ya gudana. Bakinmu sun hada da kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara, har ma da masu bukata ta musamman, wato Hajiya Amina Abdullahi, da kuma ambasada Aisha Haruna Kabuga Kano, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara.
1: Rayuwata.
3: Ya Fatini Jar kenan yayin da take gabatar da wakar da ta yi dan taron masana da kungiyoyi har ma da ƴan jaridu da daidaikun mutane ne suka halarci taron dan fito da irin gudunmawar da shirin rayuwa ta ya bayar a cikin al'umma. Professor Aminasara Yakubu Kurfi daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana yadda ya kalli taron.
4: Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yaba ma gidan rediyon Faransa RFI. Ba shakka shirye-shiryen da kuke gabatarwa shirye-shirye masu matukar faɗakarwa da ilmantarwa da kuma ƙara karsashi musamman ga masu sauraro, musamman kuma wannan shiri na rayuwata shiri ne wanda yake zakulo matsalolin mata da kuma yara. In kika kalli yanayin aikin jarida a ƙasar nan, yawanci an fi mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa birane, musamman kuma wajen waɗanda suke tare da madafan iko kamar gwamnoni, ministoci da sauransu.
3: A nata bangaren shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyon Express Nafisa Murtala Ahmad ta ce a kodayaushe mace na neman goyon bayan al'umma domin gina gobanta.
5: Ƙannanmu da kuma abokan mu'amala na rayuwa na yau da kullum su zama na kullum masu ba mu goyon baya da shawarwari da cicciɓa mu wajen ganin cewa mun cimma duk wani buri da muka sa a rayuwa. Suna ba mu haske, suna dora mu akan hanya, tunda dole ba za ka ce ka san komai ko ka iya komai ba, to ana gyara maka, ana dora ka hanya, kuma ana baka goyon baya, ana karfafa maka gwiwa.
3: Hidayat Salisu Ahmad da Jamila Siyoji ɗan jaridu ne a Kano sun bayyana nasu hangen.
6: To wannan dai shiri gaskiya ina bibiyarsa kuma ina sauraronsa, kuma hakikanin gaskiya ana yin kokari. To kokarin dai da za a kara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata, saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi.
7: To a gaskiya wannan shiri da RFI ta shirya wato taro ne muhimmi wanda zai ba wa mata dama su san menene rayuwa, kamar yadda suka kira sunan shirin kenan rayuwata.
3: A yayin taron an karrama mata da dama, ciki har da mai ɗakin sarkin Kano Hajiya Maryam Sunusu Lamido.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Hajiya Amina Abdullahi, kwamishiniyar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman da ke jihar Kano, Najeriya.
8: To alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai mahimmanci, wanda kuma gaskiya na ji daɗi, kuma na yaba wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa suke mana wannan jajirtaccen aiki, wanda da na zo na tarar gaskiya sai na ga kamar nima aka kwarewa wannan taro gaskiya tunda harkoki ne duk da aka tattauna abin da ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman ina gode musu kuma ina yaba musu da kuma ina kiran su cewa dan Allah su kara shigowa ai aiki tare a ceto al'ummar jihar Kano baki daya
1: a cikin bayanan da kika a wajen wannan taro kin yi bayanin yadda aka sani aka sina yadda ake daukar yara shin wani karin bayani zaki wa masu saurare
8: to alhamdulillah wannan yara da ake debe mana ya zama ruwan dare gaskiya amma wani abu da ya taba min hankali da ya taba min zuciya shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa aka yi jawabi aka yi musu interview muka yadda muka ba su ƴaƴan mu kuma suka tafi da su kuma suke azabtar da su wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu aka zo aka ba mu labari mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya aka kuma bata shekara 1 da rabi baya aka kuma bata wani yaro yanzu yana ni shekara 1 da rabi tana kulle shi a daki ta kulle ka ta daure kaza tare da shi in ta kulle shi a daki idan ta fita sai tsakar dare take dawowa yanzu ana under investigating din ta tana nan a kulle
9: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
10: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
9: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka jirtewa ba abun kunya ba
10: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
9: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
11: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
10: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano ambassador Aisha Haruna Kabuga shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar
12: to alhamdulillah gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau zan ce kusan shiri ne namu shiri ne na mata kuma mu da mazan dai amma dai namu ne dai yau shine zamu kwance duk abubuwan da yake damu kuma duk wanda yaji an faɗi taken cewa rayuwata ya san cewa mace ake ni ya gwagwarmayar rayuwarta take ya kuma abubuwan ta yake ya duk wani irin kuduri ta ci amin a zuciyarta to kun gani rayuwata zai iya zama ko ta taba samun abu na cin zarafi ne ko kuma wulakanci ne ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwata labari na kenan da zan bayar to alhamdulillah wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba
13: to masu sauraron mu za su so su ji ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu
12: gaskiya ne kam ana da ku ce mata ta fannoni da yawa ko ga harkar siyasa harkar karatu harkar zamantakewa za ka ga abubuwa ne an zo da shi wanda za ka gani wa kuma na san zuciya fito da abin za a yi a ci zarafin ta kuma sai a nuna cewa ai al'adar mu ne ya faɗi wannan kuma bai kamata ba saboda duk irin wayannan abubuwan duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba hadisi bai faɗe shi ba to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba al'ada mai kyau da shi ake tafiya amma mara kyau kuma baya ake yo da shi a gyara to kuma duk irin wayannan abubuwan idan za a ringa yi to gaskiya za a kawo na kasu kuma za a kawo mata kuma za su koma gaba ya amma a kullun so nake magabatan mu su ringa gani menene mace kullun tana da rauni me take nema tallafi take nema agaji take nema ta kowanne fanni kananta wanta shi zai taimaka mata babanta shi zai taimaka mata sai kuma miji kinga wannan abu hudu idan mace tana da su wallahi ba ta da kuka ba ta da wani abu da za ta yi na share hawaye saboda an kawo ta daidai gaba daidai yadda za ta yi mu'amalar ta kuma yadda za ta ji dadin rayuwarta to idan ba a taimaka mata ba rayuwarta ta canja ta samu rayuwa ingantacciya an muzanta ta can an ci zarafin ta can an wulakanta ta can an tuda tozata da ita to wala ba za a sami ingantaccen rayuwa ba saboda yaran da za su taso duk su ma a wahala za su taso
2: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da ambassador Aisha Haruna Kabuga shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar tambaya a gare ku. Masu saurare, menene ra'ayinku a game da taron da sashen Hausa na RFI ya gudanar akan shirin rayuwa ta? Shin kuna ganin akwai buƙatar a ci gaba da gudanar da irin wannan taron a nan gaba? Menene ra'ayinku a game da wannan shiri na rayuwa ta? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: To madalla sanna da aiki Hassan Alhassan.
14: RFI.
0: Yanzu kuma labaran zai dora a zagaye na biyu. Kotu a Najeriya ta yi hukunci da ke cin karo da umarnin hukumar INEC da ta nemi dukkanin jam'iyyun siyasa a kasar su kammala miƙa mata sunayen 'yan takarar da suka tsaida kafin nan zuwa ranar 31 ga watan da muke ciki na Mayu. Duk kuwa da tanadin dokar zaben kasar da ta sahalewa jam'iyyun kaiwa har nan da watan Satumba gabanin miƙa sunaye. Fadar shugabancin Najeriya ta jaddada cewa babu wani shiri na gwamnati da ke kokarin sauyawa kasar suna ko kuma soke shari'ar musulunci a jihohin da suke amfani da ita. Wannan bayani ya fito ne domin ƙaryata jita-jita da rahotannin bogi da ke yawo tsakanin al'umma da kuma shafukan sada zumunta. Wata sanarwa da mashawarcin shugaba Tinubu kan harkokin yada labarai Bayo Onanuga ya fitar ta ce gwamnati tana mutunta tsarin mulkin ƙasa da kuma 'yancin addini ga kowane ɗan Najeriya. Ministan kudin Jamhuriyar Nijar Mamman Lawal Abdu Rafa ya ce basukan da ake bin ƙasar na cikin gida da na waje ya zuwa yanzu sun tasamma kusan sifa triliyan 6. Ministan ya bayyana haka ne yayin wata hira da gidan talabijin din kasar RTN ranar Laraba. Kakakin majalisar dokokin Ghana Alban Sumana ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro kamar ba sa buƙatar izinin sa kafin su kama ko kuma su gayyaci mamban majalisar da ake zargi da aika fata laifi. A jawabin da ya gabatar lokacin bude taron majalisa na biyu, Alban ya bayyana cewa akwai kuskuren fahimta da mutane ke yi da shi game da kariyar doka ta 'yan majalisa. Maimakon neman izini ya ce babban aikin hukumomin tsaro shine su sanar da ofishin su halin da ake ciki. To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hankula sun kwanta a garin Ruwanfara da ke yankin Ituri na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda 'yan uwan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar harbuwa da cutar Ebola suka fusata tare da kona wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar. Mutane sun fusata ne bayan da mahukunta suka ki amincewa su ba su gawarwakin waɗanda suka rasu, a cewar ministan lafiya na ƙasar Roger Kamba. A nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da fitar da dala miliyan 6 tare da tura ƙarin ma'aikatan lafiya zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin shawo kan cutar Ebola. Wannan mataki ya biyo bayan an yana cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi a matsayin matsalar lafiya ta duniya da ke buƙatar ɗaukin gaggawa. Cutar wadda nau'in bundibugyo ce da ta wato bata da sahihin rigakafi ko magani na musamman a halin yanzu. Kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Casablanca a Morocco ta yankewa tsohon ministan ƙasar Mohamed Mopti hukuncin ɗaurin shekaru 13 a gidan yari saboda samunsa da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wawure dukiyar gwamnati. Kotun ta umarce shi da biya tarar kuɗi har dirham miliyan 30, kwatankwacin dalar Amurka miliyan 3,200. A Kenya, ƙungiyoyin masu ababen hawa na haya ne suka janye yajin aikin da suka tsunduma a fadin kasar bayan da shugaba William Ruto ya sanar da rake farashin man diesel. Sakatare General na kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya ce kafa wato wajen yin cikakken bayani game da yiwuwar shirin Amurka na rage yawan dakarun da za ta yi amfani da su wajen taimakawa Turai lokacin babban rikici. A wani taron ministocin harkokin wajen kungiyar da ya gudana a kasar Sweden, Rutte ya ce ana tattaunawa kan gudunmuwar da Amurka ke bayarwa ga tsarin dakarun kungiyar tsaro ta NATO, duba da cewa Amurka ba za ta iya kasancewa a ko'ina a lokaci guda ba. Gwamnatin India ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasarta da su yi amfani da wutar lantarki cikin taka tsantsan. Daidai lokacin da matsanancin zafi ya janyo buƙatar wutar da ta kai matakin da ba a taɓa gani ba a tarihi. Wannan lamari ya faru ne sakamakon tsananin zafi da ya mamaye sassan ƙasar, inda ma'aunin zafi a wasu yankunan ya haura digiri 45 zuwa 47 a ma'aunin Celsius. Wannan ya tilasta wa miliyoyin mutane kunna na'urorin sanyaya ɗaki na AC da kuma fanka lokaci guda. Ma'aikatar lantarki ta ƙasar ta bayyana cewa buƙatar wutar lantarki ta ƙasar ta haura gigawatt 270, wanda shine mafi girma a tarihin wannan ƙasa. Ministan harkokin wajen China Wang Yi zai ziyarci birnin New York na ƙasar Amurka domin jagorantar babban taron majalisar tsaron majalisar dinkin duniya a ranar 26 ga watan da muke ciki na Mayu. Bayan wannan zama zai wuce kasar Canada don gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Kasar China ce ke rike da shugabancin karba-karba na majalisar tsaro a wannan wata na Mayu. Yayin da yake New York, Mr. Wang Yi zai gana da sakatare janar na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres. Da kuma ministocin harkokin wajen sauran kasashen. Wannan taro dai yana zuwa ne daidai lokacin da ake samun cece kuce da tashin hankali tsakanin Amurka da kuma Iran a yankin gabas ta tsakiya. To labarin kenan a halin yanzu za mu je ga shirin. Lokaci ne na labarin nishadi.
15: Waiting be this one like this. Been through many things, many, many gist.
16: Labarin nishadinmu na wannan rana zai soma ne da labarin fitaccen jarumin tambaya da bada amsa da yayi aiki da kamfanin sadarwa ta MTN na tsawon lokaci wato Frank Edoho. Jarumin da tsohuwar matarsa sun yi ta musayar kalamai a ƴan baya-bayan nan na zargin cin amanar juna yayin zamantakewar aurensu. Sai dai a yanzu Frank yayi ikirarin daukar mataki a hukumance kan tsohuwar matar tashi inda ya zarge ta da cin amanar sa kafin rabuwar auren su. Masu iya magana kan ce ribar aure samun zuri'a, domin kuwa fitaccen dan kasuwan nan Femi Otedola ya kusa samun jikalle. Idan masu sauraro za su iya tunawa, diyar attajirin Femi Otedola ta angwance da mawaƙin saurayinta da suka dade tare Mr. Easy, inda a shafin Mr. Easy ta Instagram yake bayyana albishirin ga masoya da ƴan uwa har ma da abokan arziki. Bugu da ƙari, kamar yadda masu iya magana kan ce duk mai rai mamaci ne. Biyo bayan mutuwar fitaccen jarumi na Hollywood Alex Ekubo, wannan yasa kungiyar ta waiwaya baya kan tsoffin jarumanta da suka rasu bayan kamuwa da cutar. Ciki kuwa akwai Tom Injemanze, sai Ifi Onwemene, Aishat Abimbola, Doris Chima, Karibi Fubara da dai sauransu. Inda kungiyar ta gudanar da addu'o'i na musamman domin neman gafara ga waɗannan mamata.

0: karfe 5 agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan an wuni lafiya A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya kotu ta warware umarnin hukumar INEC game da sunayen yan takarkarin da jam'iyyu za su gabatar mata Fasatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kotu a Najeriya ta yi hukunci da ke cin karo da umarnin hukumar INEC da ta nemi dukkanin jam'iyyun siyasa. Su kammala miƙa mata sunayen 'yan takarar da suka tsaida kafin nan da ranar 31 ga watan da muke ciki na Mayu. Duk kuwa da tanadin dokar zaben kasar da ta sahalewa jam'iyyun kaiwa har nan da watan Satumba gabanin miƙa sunayen. Ga dai Azima Bashir Aminu dauke da wannan rahoto.
2: Zaman kotun ya kawar da wannan umarni na INEC da tun farko ke neman lallai jam'iyyun su miƙa sunayen 'yan takarar su zuwa nan da ƙarshen wata. Baya ga tugaciya ga dukkan yunkuri na sauya 'yan takara, matakin da tun farko bangarorin jam'iyyun adawar suka zargi hukumar da tankwafe su. Faisal Kabir kakakin jam'iyyar ADC yana mai cewa:
3: "To hukunci ne wanda yawa dukkanin 'yan Najeriya musamman masu kihin demokradiyya masu son ganin cewa wannan demokradiyya ba ta lalace ba dadi. Kafin wannan hukuncin wani mutum guda daya yana ko kokarin cewa sai ya tabbatar da cewa ya hana mutane damar da constitution ya ba su na tsayawa zabe domin mutane su zabi wanda suke so amma shi kadai yana ta kokarin sai ya lalata komai kuma jami'an adawa yana ta kunna mu firjinjimu dama mu jami'an ABC abin da ya sa aka kafa ta shine a tabbatar da cewa kudurin wannan mutumin da yake yi na tabbatar da cewa ba a samu wanda ba su kusance shi ba bai nasara ba
2: sai dai mataimakin director yada labarai da wayar da kan masu zabi na hukumar INEC Wilfred Olisama yace hukuncin kai tsaye zai shafi jadawalin hukumar umar kasancewar sun bayar da umarnin ne dan samun cikakken lokaci gudanar da ayyukan su daki-daki ko yaya wannan hukunci zai shafi kimar zabuka masu zuwa barista Alzubair Abubakar masanin doka ne
4: shi wannan hukuncin zai fadada walwala a harkar siyasa kuma zai fadada zummar da ake da shi na tabbatar da mulkin farar hula a Najeriya
2: akwai dai zarge-zarge daga bangarorin jam'iyyun adawa dake cewa hukumar ta INEC na daukar matakai dan dadadawa jam'iyya mai ki ta APC
0: to ga sheda Azima Bashir Aminu jami'ar APC ta ce ba a cimma sulhu ba game da zaben fitar da gwani na zaben shugaban kasa dan haka ta yanke shawarar za a kada kuri'a wajen fitar da dan takarar da zai wakilce ta a babban zaben 2027 sanarwar da sakataren jam'iyyar na kasa sanata Surajuddin Ajibola Basiru ya sanya wa hannu ta ce za a gudanar da zaben fitar da gwanin a daukacin gundumomi 8809 dake fadin kasar Hedkwatar tsaron Najeriya ta ce mayaka masu ikirarin jihadi da suka balle daga kungiyar Boko Haram ne yake da alhakin harin da aka kai kan makarantu uku a karamar hukumar Orire ta jihar Oyo. Ga Hawwa Halliru Gwangwazo dauke da karin bayani akai.
5: Wannan ne karin farko da hedkwatar tsaron Najeriya ke tabbatar da bullar 'yan ta'adda a yankin kudancin kasar bayan harin na Oyo da aka sace dalibai da malamai akalla 45. Mai magana da yawun hedkwatar tsaron Michael Onoja ya faɗa cikin wata sanarwa cewa mayakan wani bangare ne na kungiyar Boko Haram waɗanda suka kaddamar da mummunan hari a kudancin Najeriya. Rundunar tsaron ta ce sanantar ayyukan yaki da 'yan ta'addar jami'anta suke yi ne ya tilastawa masu tada kayar bayan ficewa daga wasu sassan kasar musamman arewaci tare da komawa kudanci hakan na zuwa ne biyu bayan cece-kucen da wasu 'yan Najeriya suka fara inda suke zargin cewa 'yan ta'addan sun kafa sansani a yankin kudu maso yammacin kasar to sai dai rundunar ta yi watsi da rahotannin a 'yan kwanakin nan ne sojojin Amurka da Najeriya suka fara aikin haɗin gwiwa na yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda ke addabar kasar ta yammacin Afirka inda suka yi nasarar kashe dubban mayaka ciki har da manyan kwamandoji
0: Fadar shugabancin Najeriya ta jaddada cewa babu wani shiri na gwamnati da ke kokarin sauyawa kasar suna ko kuma soke shari'ar musulunci a jihohin da suke amfani da ita. Wannan bayani ya fito ne daga wato domin ƙaryata jita-jitar da rahotannin bogi da ke yawa tsakanin al'umma da kuma shafukan sada zumunta. Wata sanarwa da mashawarcin shugaba Tinubu kan harkokin yada labarai Bayo Onanuga ya fitar ta ce gwamnati tana mutunta tsarin mulkin ƙasa da kuma 'yancin addini ga kowanne ɗan Najeriya. Wato ministan kudin jamhuriyar Niger Maman Lawal ya ce basukan da ake bin kasar na cikin gida da na waje zuwa yanzu sun tasamma kusan sefa triliyan 6. Ministan na bayyana haka ne yayin wata hira da gidan talabijin din kasar a ranar Laraba Dr. Muhammadu Musa Kallamu, masanin tattalin arziki a Jami'ar Abubakar Adam da ke jihar Agadas, yayi mana tsokaci.
6: Bashi ne wanda kawa gwamnati aka ce ya doka ga wakilan tattalin arziki. Ya biya saura sai bai biya saura ba, wanda bai biyan nan ba gwamnati bai biya ba sai a ce mishi ya zama bashi ga kan gwamnati. Wani bi gwamnati da cikin tsakanin shi da banki na cikin gida, tsakanin shi da investisher waɗanda ake cewa kawai masu yi mishi gine-gine ko kuma shina son a yi mishi wata makaranta ko a yi mishi wata wurin aiki, duka su ne masu marshen na yi ne suka yi, ana zubo musu kaɗan-kaɗan. To akwai lokacin da ma ba a zuba musu sai sun ƙare. To in sun ƙare ba a biya su ba, kaga abin sai ya zama bashi bisa wuyan gwamnati, su ne ake ce ma bashi na cikin gida. Kai dai akwai su abubuwa ma'aikacin ne da dama na cikin ƙasa waɗanda kawa sai su yi ma gwamnati aiki, gwamnati bai samu ya biya su ba, amma bai zai

0: ma da masu bukata ta musamman dake jihar Kano Najeriya.
1: To alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai muhimmanci wanda kuma gaskiya naji dadi kuma na yaba wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa suke mana wannan jajirtaccen aiki wanda da nazo na tarar gaskiya sai naga kamar ni ma aka yi wa wannan taro gaskiya tunda harkoki ne duk da aka tattauna abin da ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman ina gode musu kuma ina yaba musu da kuma ina kiran su cewa dan Allah su kara shigowa ayi aiki tare a ceto al'umma jihar Kano baki daya.
2: A cikin bayanin da kika a wajen wannan taro kin yi bayanin yadda aka sani aka sina yadda ake daukar yara shin wani karin bayani zaki wa masu saurare?
1: To alhamdulillah wannan yara da ake debe mana ya zama ruwan dare gaskiya amma wani abu da ya taba min hankali je taba min zuciya shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa aka yi jawaji aka yi musu interview muka yadda muka ba su ƴaƴan mu kuma suka tafi da su kuma suke azabtar da su wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu aka zo aka ba mu labari mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya aka kuma bata shekara 1 da rabi baya aka kuma bata wani yaro yanzu yana ni shekara 1 da rabi ta tana kulle shi a daki ta kulle ka ta daure kaza tare da shi in ta kulle shi a daki idan ta fita sai tsakar dare take dawowa yanzu ana under investigating din ta tana na kulle
3: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
4: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
3: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
4: koda kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
3: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
5: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
4: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
0: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da ambassada Aisha Haruna Kabuga Kano Ambassador Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar.
6: To alhamdulillah gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau zan ce kusan shiri ne namu. Shiri ne na mata kuma ma da mazan dai amma dai namu ne dai yau shine zamu kwance duk abubuwan da yake damu kuma duk wanda ya ji an faɗi taken cewa rayuwata ya san cewa mace ake ni ya gwagwarmayar rayuwarta take ya kuma abubuwan ta yake ya duk wani irin kuduri ta ci amma a zuciyarta. To kun gani rayuwata zai iya zama ko ta taba samun abu na cin zarafi ne ko kuma wulakanci ne ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwata labari na kenan da zan bayar. To alhamdulillah wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba.
7: To masu sauraron mu za su so su ji ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu.
6: Gaskiya ne kam ana dakushe mata ta fannoni da yawa ko ga harkar siyasa harkar karatu harkar zamantakewa za ga abubuwa ne an zo da shi wanda za ga abuwa kuma na san zuciya fito da abin za a yi a ci zarafinta kuma sai a nuna cewa ai al'adar mu ne ya faɗi wannan kuma bai kamata ba saboda duk irin wayannan abubuwan duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba hadisi bai faɗe shi ba to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba al'ada mai kyau da shi ake tafiya amma mara kyau kuma baya ake yiwo da shi a gyara to kuma duk irin wayannan abubuwan idan za a ringa yi to gaskiya za a kawo na kasu kuma za a kawo mata kuma za su koma ga baya amma a kullun so nake magabatan mu su ringa gani menene mace kullun tana da rauni me take nema tallafi take nema agaji take nema ta kowanne fanni kananta wanta shi zai taimaka mata babanta shi zai taimaka mata sai kuma miji kinga wannan abu hudu idan mace tana da su wallahi ba ta da kuka ba ta da wani abu da za ta yi na share hawaye saboda an kawo ta daidai gaba daidai yadda za ta yi mu'amalar ta kuma yadda za ta ji dadin rayuwarta to idan ba a taimaka mata ba rayuwarta ta canja ta samu rayuwa ingantacciya an muzanta ta can an ci zarafinta can an wulakanta ta can an tuda to zata da ita mata to wala ba za su sami ingantaccen rayuwa ba saboda yaran da za su taso duk su ma a wahale za su taso
0: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da ambassador Aisha Haruna Kabuga shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar a gare ku masu saurare menene ra'ayinku a game da taron da sashen Hausa na Arfai ya gudanar akan shirin rayuwa ta shin kuna ganin akwai buƙatar a ci gaba da gudanar da irin wannan taron a nan gaba menene ra'ayinku a game da wannan shiri na rayuwa ta sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International Arfai musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
8: to madalla sanna da aiki Hassan Al-Hassan za mu je ga shirin lokaci ne na labarin nishadi
9: waiting be this one like this been through many things many many just
10: Labarin nishadinmu na wannan rana zai soma ne da labarin fitaccen jarumin tambaya da bada amsa da yayi aiki da kamfanin sadarwa ta MTN na tsawon lokaci wato Frank Edoho. Jarumin da tsohuwar matarsa sun yi ta musayar kalamai a ƴan baya-bayan nan na zargin cin amanar juna yayin zamantakewar aurensu. Sai dai a yanzu Frank yayi ikirarin daukar mataki a hukumance kan tsohuwar matar tashi inda ya zarge ta da cin amanar sa kafin rabuwar aurensu. Masu iya magana kan ce ribar aure samun zuri'a domin kuwa fitaccen dan kasuwan nan Femi Otedola ya kusa samun jikalle. Idan masu sauraro za su iya tunawa diyar attajirin Femi Otedola ta angwance da mawaƙin saurayinta da suka dade tare Mr. Easy inda a shafin Mr. Easy ta Instagram yake bayyana albishirin ga masoya da ƴan uwa har ma da abokan arziki. Bugu da ƙari kamar yadda masu iya magana kan ce duk mai rai mamaci ne. Biyo bayan mutuwar fitaccen jarumi na Hollywood Alex Ekubo wannan yasa kungiyar ta waiwaya baya kan tsoffin jarumanta da suka rasu bayan kamuwa da cutar ciki kuwa akwai Tom Injemanze sai Ifi Onwemene Aishat Abimbola Doris Chima Karibi Fubara da dai sauransu inda kungiyar ta gudanar da addu'o'i na musamman domin neman gafara ga waɗannan mamata

muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa a Najeriya kotu ta warware umarnin hukumar INEC game da sunayen ƴan takarkarin da jam'iyyun siyasa za su gabatar mata. An ji cewa fusatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojin ta a nahiyar Turai. Ta madadin ka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sadani da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an huni lafiya A cikin labaran za a ji cewa kota a Najeriya ta warware umarnin hukumar zaben kasar ta INEC game da sunayen yan takarkarin da jam'iyyu za su gabatar mata Fasatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Tamadalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kota a Najeriya ta yi hukunci da ke cin karo da umarnin hukumar INEC da ta nemi dukkanin jam'iyyun siyasa a ƙasar su kammala miƙa mata sunayen yan takarar da suka tsaida kafin nan zuwa ranar 31 ga watan da muke ciki na Mayu. Duk wani tanadin dokar zaben kasar da ta sahalewa jam'iyyun kaiwa har nan da watan Satumba gabanin mika sunaye. Fadar shugabancin Najeriya ta jaddada cewa babu wani shiri na gwamnati da ke kokarin sauyawa kasar suna ko kuma soke shari'ar musulunci a jihohin da suke amfani da ita. Wannan bayani ya fito ne domin karyata jita-jita da rahotannin bogi da ke yawo tsakanin al'umma da kuma shafukan sada zumunta. Wata sanarwa da mashawarcin shugaba Tinubu kan harkokin yaɗa labarai Bayo Onanuga ya fitar. Ta ce gwamnati tana mutunta tsarin mulkin ƙasa da kuma 'yancin addini ga kowane ɗan Najeriya. Ministan kudin Jamhuriyar Nijar Mamman Lawal Abdul Rafa ya ce basukan da ake bin ƙasar na cikin gida da na waje ya zuwa yanzu sun ta sama kusan sifa triliyan 6. Ministan ya bayyana haka ne yayin wata hira da gidan talabijin din kasar RTN ranar Laraba. Kakakin majalisar dokokin Ghana Alban Sumana ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro kamar ba sa bukatar izinin sa kafin su kama ko kuma su gayyaci mamban majalisar da ake zargi da aika fata laifi. A jawabin da ya gabatar lokacin bude taron majalisa na biyu Alban ya bayyana cewa akwai kuskuren fahimta da mutane ke yi da shi game da kariyar doka ta yan majalisa. Maimakon neman izini ya ce babban aikin hukumomin tsaro shine su sanar da ofishin su halin da ake ciki. To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Hankula sun kwanta a garin Ruwanfara dake yankin Ituri na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda ƴan uwan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar harbuwa da cutar Ebola suka fusata tare da kona wata cibiya dake kula da masu fama da cutar. Mutane sun fusata ne bayan da mahukunta suka ki amincewa su ba su gawarwakin waɗanda suka rasu a cewar ministan lafiya na ƙasar Roger Kamba. A nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da fitar da dala miliyan 6 tare da tura ƙarin ma'aikatan lafiya zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin shawo kan cutar Ebola. Wannan mataki ya biyo bayan an yana cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi a matsayin matsalar lafiya ta duniya da ke bukatar daukin gaggawa. Cutar wadda nau'in bundibugyo ce da ta wato bata da sahihin rigakafi ko magani na musamman a halin yanzu. Kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Casablanca a Morocco ta yankewa tsohon ministan ƙasar Mohamed Mopti hukuncin ɗaurin shekaru 13 a gidan yari saboda samunsa da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wawure dukiyar gwamnati. Kotun ta umarce shi da biya tarar kuɗi har dirham miliyan 30 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 3,200. A Kenya ƙungiyoyin masu ababen hawa na haya ne suka janye yajin aikin da suka tsunduma a fadin kasar bayan da shugaba William Ruto ya sanar da rake farashin man diesel. Sakatare General na kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya ce kafa wato wajen yin cikakken bayani game da yiwuwar shirin Amurka na rage yawan dakarun da za ta yi amfani da su wajen taimakawa Turai lokacin babban rikici. A wani taron ministocin harkokin wajen kungiyar da ya gudana a kasar Sweden, Rutte ya ce ana tattaunawa kan gudunmawar da Amurka ke bayarwa ga tsarin dakarun kungiyar tsaro ta NATO, duba da cewa Amurka ba za ta iya kasancewa a ko'ina a lokaci guda ba. Gwamnatin India ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasarta da su yi amfani da wutar lantarki cikin taka tsantsan. Daidai lokacin da matsanancin zafi ya janyo bukatar wutar da ta kai matakin da ba a taba gani ba a tarihi. Wannan lamari ya faru ne sakamakon tsananin zafi da ya mamaye sassan kasar, inda ma'aunin zafi a wasu yankunan ya haura digiri 45 zuwa 47 a ma'aunin Celsius. Wannan ya tilastawa miliyoyin mutane kunna na'urorin sanyaya daki na AC da kuma fanka lokaci guda. Ma'aikatar lantarki ta kasar ta bayyana cewa bukatar wutar lantarki ta kasar ta haura gigawat 270, wanda shine mafi girma a tarihin wannan kasa. Ministan harkokin wajen China Wang Yi zai ziyarci birnin New York na kasar Amurka domin jagorantar babban taron majalisar tsaron majalisar dinkin duniya a ranar 26 ga watan da muke ciki na Mayu. Bayan wannan zama zai wuce kasar Canada don gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Kasar China ce ke rike da shugabancin karba-karba na majalisar tsaro a wannan wata na Mayu. Yayin da yake New York, Mr. Wang Yi zai gana da sakatare janar na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres. Da kuma ministocin harkokin wajen sauran kasashen. Wannan taro dai yana zuwa ne daidai lokacin da ake samun cece kuce da tashin hankali tsakanin Amurka da kuma Iran a yankin Gabas ta Tsakiya. To labarin kenan a halin yanzu.
2: RFI
0: Jigon rahoton mu na wannan rana shine batun farashin abinci a manyan wuraren cin abinci da otel-otel ko filayen saukar jirage dake bada mamaki musamman la'akari da yadda ake rayuwa hannu baka hannu ƙwarya a tarayyar Najeriya. A zama guda sai mutun ya cife da naira 20,000 a wani lokacin ma a taba sama a bari. Ga Ahmad Alhassan dauke da wannan rahoto.
3: Ga yawancin 'yan Najeriya, naira 20,000 na iya ciyar da iyalai na wasu kwanaki, amma wasu manyan otel-otel ko gidajen cin abinci wannan adadi ko fiye na iya siyan faranti ɗaya ne kacal a wani lokacin ba tare da ruwa ko lemu ba. Mutane da ke yawan yin tafiye-tafiye irin su Abdulrazak Ibrahim ya ce sau da yawa ba su da zabi face yadda aka dama haka za su sha idan suka sauka a hotel wanda a wasu wuraren ma ba a yarda mutum ya shigo da abinci daga waje ba.
4: Sabili da baka san gari ba idan ka je ka baka san da aka yi ka je ka sai abinci ba. Sabili haka duk farashin da sun sa maka a wannan hotel din dole ka yi hakuri inda kana da wannan kudin yin ka cire ka siya.
3: Ga wasu matasan kuwa zuwa manyan gidajen abinci da kuma yi wa magudan kudade kisan isa wata hanya ce ta morewa samartakarsu. Anas Dauda da cikin irin waɗannan matasa.
5: Eh to gaskiya ka san rayuwa irin na matashi mutum ne mai nema akan iya samun wani lokaci idan ka samu budi ko kuma ka kawai in ka ji kana da dan nauyi a jikinka da sauransu mutum yakan iya zuwa in biya ko nawa ne tsarin shi baya damuna amma ba kowane irin lokaci ba nakan iya samu daya biyu ka wata rana a wata biyu ce kai so biyu zuwa uku ba.
3: Malam Hussein ya ce cikin rashin sani suka kutsa irin gidajen cin abincin nan da ake kira ka bako rashin sani ga dan gare kuma ganganci sai dai bayan an buga musu lissafi ya kusa ya musu hazo.
6: To mun zo a nuwa muna shiga aka kawo mana abinci an kawo shi dai dan loma ne an sashi cikin leda sannan chokalayen ai wrapping nasu naman da aka sa dai soka ne guda biyu muka ci abinci muka gama muka ce nawa ne kudin mu muna tunani akan kudin a haisi yayi tsanani dai ba zai wuce a ce mana 2,500 ba sai aka zo aka ce ba nan zamu biya kudin ba ma a hannu mu je can akwai accountin da zamu je mu ba da kudin a wurin muna zuwa kurin sai ta dauki calculator ta buga 20,000 da tara kenan.
3: Yayin da wasu ke iya kashe magudan kudade kan abincin da a wani lokacin bai wuce a sanya shi cikin jakan abincin yaran makaranta ba. Wasu kuma na fama da neman abin sawa a bakin salati. Masana harkokin zamantakewa irin su Malam Bashir Ibrahim sun ce wannan yanayi na nuna yadda ake samun tazaran tattalin arziki ne tsakanin al'umma.
7: Gondi cin haka ɗin yake da shi. Kawai dai bambanci ne na mai akwai da kuma wanda ke da karamin karfi. Amma ga mai karamin karfi mai kokarin yin irin haka din wato kamar daukan dalaba ganmu ne.
3: Mutane na ci gaba da kokarin daidaita samun su da tashin farashin kayan abinci da wutar lantarki da sufuri da dai sauransu. Jin cewa zama guda ana iya cin abin da ka iya kere albashin wani ma'aikacin yana da wahalar fahimta ga wasu mutanen. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
0: Gaishe da mutanen Silaja gare ki Zainab.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwa ta na wannan rana ya mayar da hankali akan muhimmin taron da sashen Hausa na RFI ta gudanar a jihar Kano, Najeriya akan shirin da kansa cikin makon da ya gabata. Domin ƙara fayyacewa al'umma batutu wanda shirin ke mayar da hankali akai tare da jin mabambantan ra'ayoyi a game da tasirin da shirin ke da shi a rayuwar mutane. Taron dai ya samu halartar manyan baki, masu ruwa da tsaki, masu fada aji, ƴan jaridu da sauran baki maza da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa, inda aka samu damar yin musayar tambaya da amsa, aka kuma gabatar da jawabi masu ratsa jiki. Kazalika a wannan taro mutane sun samu damar kallon wasu daga cikin bidiyoyin da muka shirya karkashin shirin rayuwa ta tare da tofa albarkacin baki kan batutu wanda bidiyoyin suka mayar da hankali akai. Mai saurare, sai ka gyara zama domin jin yadda taron nan ya gudana. Bakinmu sun hada da kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman, wato Hajiya Amina Abdullahi da kuma ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar. Amma kafin nan ga rahoton wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara.
8: Rayuwa ta
10: ya fati Niger kenan yayin take gabatar da wakar da ta yi dan taron masana da kungiyoyi har ma da ƴan jaridu da daidaikun mutane ne suka halarci taron dan fito da irin gudunmawar da shirin rayuwa ta ya bayar a cikin al'umma. Professor Aminasara Yakubu Kurfi daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana yadda ya kalli taron.
11: Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yaba ma gidan rediyon Faransa RFI ba shakka shirye-shiryen da kuke gabatarwa shirye-shirye masu matukar faɗakarwa da ilmantarwa da kuma ƙara karsashi musamman ga masu sauraro, musamman kuma wannan shiri na rayuwa ta shiri ne wanda yake zakulo matsalolin mata da kuma yara. In kika kalli yanayin aikin jarida a ƙasar nan, yawanci an fi maida hankali akan abubuwan da suke faruwa birane, musamman kuma wajen waɗanda suke tare da madafan iko kamar gwamnoni, ministoci da sauransu.
10: A nata bangaren shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyon Express Nafisa Murtala Ahmad ta ce a kodayaushe mace na neman goyon bayan al'umma domin gina gobenta.
12: Kannanmu da kuma abokan mu'amala na rayuwa na yau da kullum su zama na kullum masu ba mu goyon baya da shawarwari da ciccipa mu wajen ganin cewa mun cimma duk wani buri da muka sa a rayuwa. Suna ba mu haske, suna dora mu akan hanya, tunda dole ba za ka ce ka san komai ko ka iya komai ba, to ana gyara maka, ana dora ka hanya, kuma ana baka goyon baya, ana karfafa maka gwiwa.
10: Hidayat Salisu Ahmad da Jamila Siyoji ɗan jaridu ne a Kano sun bayyana nasu hangen.
13: To wannan dai shiri gaskiya ina bibiyarsa kuma ina sauraronsa, kuma hakikanin gaskiya ana yin kokari. To kokarin dai da za a kara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata, saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi.
14: To a gaskiya wannan shiri da RFI ta shirya wato taro ne muhimmi wanda zai ba wa mata dama su san menene rayuwa, kamar yadda suka kira sunan shirin kenan rayuwa ta.
10: A yayin taron an karrama mata da dama ciki har da mai ɗakin sarkin Kano Hajiya Maryam Sunusu Lamido.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar ta da Hajiya Amina Abdullahi, kwamishiniyar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman dake jihar Kano, Najeriya.
15: To alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai muhimmanci, wanda kuma gaskiya na ji daɗi, kuma na yaba wa wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa suke mana wannan jajirtaccen aiki, wanda da nazo na tarar gaskiya sai naga kamar nima akai wa wannan taro gaskiya, tunda harkoki ne duk da aka tattauna abin da ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman. Ina gode musu kuma ina yaba musu da kuma ina kiran su cewa dan Allah su kara shigowa ayi aiki tare a ceto al'umma jihar Kano baki daya.
16: A cikin bayanan kika a wajen wannan taro, kin yi bayanin yadda aka sani aka sina yadda ake daukar yara, shin wani karin bayani zaki wa masu saurare?
15: To alhamdulillah wannan yara da ake ɗebe mana ya zama ruwan dare gaskiya, amma wani abu da ya taba min hankali, da ya taba min zuciya shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa aka da waje aka yi musu interview muka yadda muka ba su ƴaƴanmu kuma suka tafi da su kuma suke azabtar da su wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu aka zo aka ba mu labari mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya aka kuma bata shekara 1 da rabi baya aka kuma bata wani yaro yanzu yana ni shekara 1 da rabi ta tana kulle shi a daki ta kulle ka ta daure kaza tare da shi in ta kulle shi a daki idan ta fita sai tsakar dare take dawo sai yanzu ana under investigating din ta tana na kulle
8: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
17: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
17: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano Ambassador Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar.
19: To alhamdulillah gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau zan ce kusan shiri ne namu. Shiri ne na mata kuma ma da mazan dai amma dai namu ne dai yau shine zamu kwance duk abubuwan da yake damu mu. Kuma duk wanda ya ji an faɗi taken cewa rayuwata ya san cewa mace ake ni. Ya gwagwarmayar rayuwarta take ya kuma abubuwan ta yake ya duk wani irin kuduri ta ci a min a zuciyarta. To kun gani rayuwata zai iya zama ko ta taba samun abu na cin zarafi ne ko kuma wulakanci ne ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwata labari na kenan da zan bayar. To alhamdulillah wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba.
20: To masu sauraron mu za su so su ji ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu.
19: Gaskiya ne kam ana da kuce mata ta fannoni da yawa ko ga harkar siyasa harkar karatu harkar zamantakewa za ka ga abubuwa ne an zo da shi wanda za ka gani abubuwa kuma na san zuciya fito da abin za a yi a ci zarafinta kuma sai a nuna cewa ai al'adarmu ne ya faɗi wannan kuma bai kamata ba saboda duk irin wayannan abubuwan duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba hadisai bai faɗe shi ba to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba al'ada mai kyau da shi ake tafiya amma mara kyau kuma baya ake yo da shi a gyara to kuma duk irin wayannan abubuwan idan za a ringa yi to gaskiya za a kawo na kasu kuma za a kawo mata kuma za su koma ga baya amma a kullun so nake magabatan mu su ringa gani menene mace kullun tana da rauni me take nema tallafi take nema agaji take nema ta kowanne fanni kananta wanta shi zai taimaka mata babanta shi zai taimaka mata sai kuma miji kinga wannan abu hudu idan mace tana da su wallahi ba ta da kuka ba ta da wani abu da za ta yi na share hawaye saboda an kawo ta daidai gaba daidai yadda za ta yi mu'amalar ta kuma yadda za ta ji dadin rayuwarta to idan ba a taimaka mata ba rayuwarta ta canja ta samu rayuwa ingantacciya an muzanta ta can an ci zarafinta can an wulakanta ta can an tuda tozatar da ita to wala ba za a sami ingantaccen rayuwa ba saboda yaran da za su taso duk su ma a wahala za su taso
9: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da ambassador Aisha Haruna Kabuga shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar a gare ku masu saurare menene ra'ayinku a game da taron da sashen Hausa na RFI ya gudanar akan shirin rayuwa ta shin kuna ganin akwai buƙatar a ci gaba da gudanar da irin wannan taron a nan gaba menene ra'ayinku a game da wannan shiri na rayuwa ta sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: to madalla sanna da aiki Hassan Al-Hassan za mu je ga shirin mu lokaci ne na labarin nishadi
21: waiting be this one like this been through many things many gist oh
1: Labarin nishadinmu na wannan rana zai soma ne da labarin fitaccen jarumin tambaya da bada amsa da yayi aiki da kamfanin sadarwa ta MTN na tsawon lokaci wato Frank Edoho. Jarumin da tsohuwar matarsa sun yi ta musayar kalamai a ƴan baya-bayan nan na zargin cin amanar juna yayin zamantakewar aurensu. Sai dai a yanzu Frank yayi ikirarin daukar mataki a hukumance kan tsohuwar matar tashi inda ya zarge ta da cin amanar sa kafin rabuwar aurensu. Masu iya magana kan ce ribar aure samun zuri'a, domin kuwa fitaccen dan kasuwan nan Femi Otedola ya kusa samun jikalle. Idan masu sauraro za su iya tunawa, diyar attajirin Femi Otedola ta angwance da mawaƙin saurayinta da suka dade tare Mr. Easy, inda a shafin Mr. Easy ta Instagram yake bayyana albishirin ga masoya da ƴan uwa har ma da abokan arziki. Bugu da ƙari, kamar yadda masu iya magana kan ce, duk mai rai mamaci ne. Biyo bayan mutuwar fitaccen jarumi Nollywood Alex Ekubo, wannan yasa kungiyar ta waiwaya baya kan tsoffin jarumanta da suka rasu bayan kamuwa da cutar. Ciki kuwa akwai Tom Injemanze, sai Ifi Onwemene, Aishat Abimbola, Doris Chima, Karibi Fubara da dai sauransu. Inda kungiyar ta gudanar da addu'o'i na musamman domin neman gafara ga waɗannan mamata.

0: karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an huni lafiya A cikin labaran za a ji cewa kota a Najeriya ta warware umarnin hukumar zaben kasar ta INEC game da sunayen yan takarkarin da jam'iyyu za su gabatar mata Fasatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Tamadalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kota a Najeriya ta yi hukunci da ke cin karo da umarnin hukumar INEC da ta nemi dukkanin jam'iyyun siyasa a ƙasar su kammala miƙa mata sunayen yan takarar da suka tsaida kafin nan zuwa ranar 31 ga watan da muke ciki na Mayu. Duk wanda ta nadin dokar zaben kasar da ta sahalewa jam'iyyin kaiwa har nan da watan Satumba gabanin mika sunaye. Fadar shugabancin Najeriya ta jaddada cewa babu wani shiri na gwamnati da ke kokarin sauyawa kasar suna ko kuma soke shari'ar musulunci a jihohin da suke amfani da ita. Wannan bayani ya fito ne domin ƙaryata jita-jita da rahotannin bogi da ke yawo tsakanin al'umma da kuma shafukan sada zumunta. Wata sanarwa da mashawarcin shugaba Tinubu kan harkokin yada labarai Bayo Onanuga ya fitar. Ta ce gwamnati tana mutunta tsarin mulkin ƙasa da kuma 'yancin addini ga kowane ɗan Najeriya. Ministan kudin Jamhuriyar Nijar Mamman Lawal Abdu Rafa ya ce basukan da ake bin ƙasar na cikin gida da na waje ya zuwa yanzu sun ta sama kusan sifa triliyan 6. Ministan ya bayyana haka ne yayin wata hira da gidan talabijin din ƙasar RTN ranar Laraba. Kakakin majalisar dokokin Ghana Alban Sumana ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro kamar ba sa buƙatar izinin sa kafin su kama ko kuma su gayyaci mamban majalisar da ake zargi da aikata laifi. A jawabin da ya gabatar lokacin bude taron majalisa na biyu Alban ya bayyana cewa akwai kuskuren fahimta da mutane ke yi da shi game da kariyar doka ta 'yan majalisa. Maimakon neman izini ya ce babban aikin hukumomin tsaro shine su sanar da ofishin su halin da ake ciki. To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Hankula sun kwanta a garin Ruwanfara da ke yankin Ituri na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda 'yan uwan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar harbuwa da cutar Ebola suka fusata tare da kona wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar. Mutane sun fusata ne bayan da mahukunta suka ki amincewa su ba su gawarwakin waɗanda suka rasu, a cewar ministan lafiya na ƙasar Roger Kamba. A nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da fitar da dala miliyan 6 tare da tura ƙarin ma'aikatan lafiya zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin shawo kan cutar Ebola. Wannan mataki ya biyo bayan an yana cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi a matsayin matsalar lafiya ta duniya da ke buƙatar ɗaukin gaggawa. Cutar wadda nau'in bundibugyo ce da ta wato bata da sahihin rigakafi ko magani na musamman a halin yanzu. Kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Casablanca a Morocco ta yankewa tsohon ministan ƙasar Mohamed Mopti hukuncin ɗaurin shekaru 13 a gidan yari saboda samunsa da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wawure dukiyar gwamnati. Kotun ta umarce

0: rayuwata.
1: A yayin taron an karrama mata da dama, ciki har da mai ɗakin sarkin Kano Hajiya Maryam Sunusi Lamido.
2: RFI.
3: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Hajiya Amina Abdullahi, kwamishiniyar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman dake jihar Kano Najeriya.
4: To alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai muhimmanci wanda kuma gaskiya na ji dadi kuma na yaba wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa suke mana wannan jajirtaccen aiki wanda da nazo na tarar gaskiya sai naga kamar ni ma aka yi wa wannan taro gaskiya tunda harkoki ne duk da aka tattauna abinda ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman ina gode musu kuma ina yaba musu da kuma ina kiran su cewa dan Allah su kara shigowa ayi aiki tare a ceto al'umma jahar Kano baki daya
5: a cikin bayanin da kika wajen wannan taro kin yi bayanin yadda aka sani aka sina yadda ake daukar yara shin wani karin bayani zaki wa masu saurare
4: to alhamdulillah wannan yara da ake debe mana ya zama ruwan dare gaskiya amma wani abu da ya taba min hankali je taba min zuciya shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa aka yi jawaji aka yi musu interview muka yadda muka ba su ƴaƴan mu kuma suka tafi da su kuma suke azabtar da su wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu aka zo aka ba mu labari mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya aka kuma bata shekara 1 da rabi baya aka kuma bata wani yaro yanzu yana ni shekara 1 da rabi tana kulle shi a daki ta kulle ka ta daure kaza tare da shi in ta kulle shi a daki idan ta fita sai tsakar dare take dawowa yanzu ana under investigating dinta tana nan a kulle
6: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
7: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
6: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
7: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
6: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
8: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
7: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
3: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano Ambassador Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar.
9: To alhamdulillah gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau zan ce kusan shiri ne namu. Shiri ne na mata kuma ma da mazan dai amma dai namu ne dai yau shine zamu kwance duk abubuwan da yake damu kuma duk wanda ya ji an faɗi taken cewa rayuwata ya san cewa mace ake ni. Ya gwagwarmayar rayuwarta take ya kuma abubuwan ta yake ya duk wani irin kuduri ta ci min a zuciyarta. To kun gani rayuwata zai iya zama ko ta taba samun abu na cin zarafi ne ko kuma wulakanci ne ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwata labari na kenan da zan bayar to alhamdulillah wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba
1: to masu sauraron mu zasu so su ji ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu
9: gaskiya ne kam ana da kuce mata ta fannoni da yawa ko ga harkar siyasa harkar karatu harkar zamantakewa za ga abubuwa ne an zo da shi wanda za ga abubuwa kuma na san zuciya fito da abin za a yi a ci zarafinta kuma sai a nuna cewa ai al'adarmu ne ya faɗi wannan kuma bai kamata ba saboda duk irin wayannan abubuwan duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba hadisi bai faɗe shi ba to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba al'ada mai kyau da shi ake tafiya amma mara kyau kuma baya ake yi da shi a gyara to kuma duk irin wayannan abubuwan idan za a ringa yi to gaskiya za a kawo na kasu kuma za a kawo mata kuma za su koma ga baya amma a kullun so nake magabatan mu su ringa gani menene menene mace mace kullun tana da rauni me take nema tallafi take nema agaji take nema ta kowanne fanni kananta wanta shi zai taimaka mata babanta shi zai taimaka mata sai kuma miji kinga wannan abu hudu idan mace tana da su wallahi ba ta da kuka ba ta da wani abu da za ta yi na share hawaye saboda an kawo ta daidai gaba daidai yadda za ta yi mu'amalarta kuma yadda za ta ji dadin rayuwarta to idan ba a taimaka mata ba rayuwarta ta canja ta samu rayuwa ingantacciya an muzanta ta can an ci zarafinta can an wulakanta ta can an tuda

0: tozartar da ita, to wala ba za a sami ingantaccen rayuwa ba, saboda yaran da za su taso duk su ma a wahale za su taso.
1: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da ambassador Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar. A gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da taron da sashen Hausa na Arfai ya gudanar akan shirin rayuwa ta? Shin kuna ganin akwai buƙatar a ci gaba da gudanar da irin wannan taron a nan gaba? Menene ra'ayinku a game da wannan shiri na rayuwa ta? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa, Radio France International Arfai, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
2: To madalla, sannu da aiki Hassan Alhassan, za mu je ga shirin. Lokaci ne na labarin nishadi.
3: Waiting be this one like this, been through many things, many many gist.
4: Labarin nishadinmu na wannan rana zai soma ne da labarin fitaccen jarumin tambaya da bada amsa da yayi aiki da kamfanin sadarwa ta MTN na tsawon lokaci, wato Frank Edoho. Jarumin da tsohuwar matarsa sun yi ta musayar kalamai a ƴan baya-bayan nan na zargin cin amanar juna yayin zamantakewar aurensu. Sai dai a yanzu Frank ya yi ikirarin ɗaukar mataki a hukumance kan tsohuwar matar tashi, inda ya zarge ta da cin amanarsa kafin rabuwar aurensu. Masu iya magana kan ce ribar aure samun zuri'a, domin kuwa fitaccen ɗan kasuwan nan Femi Otedola ya kusa samun jikalle. Idan masu sauraro za su iya tunawa, diyar attajirin Femi Otedola ta angwance da mawaƙin saurayinta da suka daɗe tare Mr. Easy, inda a shafin Mr. Easy ta Instagram yake bayyana albishirin ga masoya da ƴan uwa har ma da abokan arziki. Bugu da ƙari, kamar yadda masu iya magana kan ce, duk mai rai mamaci ne. Biyo bayan mutuwar fitaccen jarumi na Hollywood Alex Ekubo, wannan ya sa kungiyar ta waiwaya baya kan tsoffin jarumanta da suka rasu bayan kamuwa da cutar. Ciki kuwa akwai Tom Injemanze, sai Ifi Onwemene, Aishat Abimbola, Doris Chima, Karibi Fubara da dai sauransu, inda kungiyar ta gudanar da addu'o'i na musamman domin neman gafara ga waɗannan mamata.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an huni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa kota a Najeriya ta warware umarnin hukumar zaben kasar ta INEC game da sunayen yan takarkarin da jam'iyyu za su gabatar mata. Fasatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Tamadalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kota a Najeriya ta yi hukunci da ke cin karo da umarnin hukumar INEC da ta nemi dukkanin jam'iyyun siyasa a ƙasar su kammala miƙa mata sunayen 'yan takarar da suka tsaida kafin nan zuwa ranar 31 ga watan da muke ciki na Mayu. Duk kuwa da tanadin dokar zaben ƙasar da ta sahalewa jam'iyyun kaiwa har nan da watan Satumba gabanin miƙa sunaye. Fadar shugabancin Najeriya ta jaddada cewa babu wani shiri na gwamnati da ke ƙoƙarin sauyawa ƙasar suna ko kuma soke shari'ar musulunci a jihohin da suke amfani da ita. Wannan bayani ya fito ne domin ƙaryata jita-jita da rahotannin bogi da ke yawo tsakanin al'umma da kuma shafukan sada zumunta. Wata sanarwa da mashawarcin shugaba Tinubu kan harkokin yada labarai Bayo Onanuga ya fitar ta ce gwamnati tana mutunta tsarin mulkin ƙasa da kuma 'yancin addini ga kowane ɗan Najeriya. Ministan kudin Jamhuriyar Nijar Mamman Lawal Abdu Rafa ya ce basukan da ake bin ƙasar na cikin gida da na waje ya zuwa yanzu sun ta sama kusan sifa triliyan 6. Ministan ya bayyana haka ne yayin wata hira da gidan talabijin ɗin ƙasar RTN ranar Laraba. Kakakin majalisar dokokin Ghana Alban Sumana ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro kamar ba sa buƙatar izinin sa kafin su kama ko kuma su gayyaci mamban majalisar da ake zargi da aikata laifi. A jawabin da ya gabatar lokacin buɗe taron majalisa na biyu, Alban ya bayyana cewa akwai kuskuren fahimta da mutane ke yi da shi game da kariyar doka ta 'yan majalisa. Maimakon neman izini ya ce babban aikin hukumomin tsaro shi ne su sanar da ofishinsu halin da ake ciki. To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Hankula sun kwanta a garin Ruwanfara da ke yankin Ituri na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda 'yan uwan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar harbuwa da cutar Ebola suka fusata tare da kona wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar. Mutane sun fusata ne bayan da mahukunta suka ki amincewa su ba su gawarwakin waɗanda suka rasu, a cewar ministan lafiya na ƙasar Roger Kamba. A nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da fitar da dala miliyan 6 tare da tura ƙarin ma'aikatan lafiya zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin shawo kan cutar Ebola. Wannan mataki ya biyo bayan an yana cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi a matsayin matsalar lafiya ta duniya da ke buƙatar ɗaukin gaggawa. Cutar wadda nau'in bundibugyo ce da ta wato ba ta da sahihin rigakafi ko magani na musamman a halin yanzu. Kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Casablanca a Morocco ta yankewa tsohon ministan ƙasar Mohamed Mopti hukuncin ɗaurin shekaru 13 a gidan yari saboda samunsa da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wawure dukiyar gwamnati. Kotun ta umarce shi da biya tarar kuɗi har dirham miliyan 30, kwatankwacin dalar Amurka miliyan 3,200. A Kenya, ƙungiyoyin masu ababen hawa na haya ne suka janye yajin aikin da suka tsunduma a fadin kasar bayan da shugaba William Ruto ya sanar da rage farashin man diesel. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya ce kafa wato wajen yin cikakken bayani game da yiwuwar shirin Amurka na rage yawan dakarun da za ta yi amfani da su wajen taimakawa Turai lokacin babban rikici. A wani taron ministocin harkokin wajen kungiyar da ya gudana a kasar Sweden, Rutte ya ce ana tattaunawa kan gudunmawar da Amurka ke bayarwa ga tsarin dakarun kungiyar tsaro ta NATO, duba da cewa Amurka ba za ta iya kasancewa a ko'ina a lokaci guda ba. Gwamnatin India ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasarta da su yi amfani da wutar lantarki cikin taka tsantsan. Daidai lokacin da matsanancin zafi ya janyo buƙatar wutar da ta kai matakin da ba a taɓa gani ba a tarihi. Wannan lamari ya faru ne sakamakon tsananin zafi da ya mamaye sassan ƙasar, inda ma'aunin zafi a wasu yankunan ya haura digiri 45 zuwa 47 a ma'aunin Celsius. Wannan ya tilasta wa miliyoyin mutane kunna na'urorin sanyaya ɗaki na AC da kuma fanka lokaci guda. Ma'aikatar lantarki ta ƙasar ta bayyana cewa buƙatar wutar lantarki ta ƙasar ta haura gigawatt 270, wanda shine mafi girma a tarihin wannan ƙasa. Ministan harkokin wajen China Wang Yi zai ziyarci birnin New York na ƙasar Amurka. domin jagorantar babban taron majalisar tsaron majalisar dinkin duniya a ranar 26 ga watan da muke ciki na Mayu. Bayan wannan zama zai wuce kasar Canada don gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Kasar China ce ke rike da shugabancin karba-karba na majalisar tsaro a wannan wata na Mayu. Yayin da yake New York, Mr. Wang Yi zai gana da sakatare janar na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres. Da kuma ministocin harkokin wajen sauran kasashen. Wannan taro dai yana zuwa ne daidai lokacin da ake samun cece kuce da tashin hankali tsakanin Amurka da kuma Iran a yankin Gabas ta Tsakiya. To labarin kenan a halin yanzu.
2: RFI
0: Tojigon rahotonmu na wannan rana shine batun farashin abinci a manyan wuraren cin abinci da otel-otel ko filayen saukar jirage da ke bada mamaki musamman la'akari da yadda ake rayuwa hannu baka hannu ƙwarya a tarayyar Najeriya. A zama guda sai mutum ya ci fiye da naira 20,000 a wani lokacin ma a taba sama a bari. Ga Ahmad Alhassan dauke da wannan rahoto.
3: Ga yawancin 'yan Najeriya, naira 20,000 na iya ciyar da iyalai na wasu kwanaki, amma wasu manyan otel-otel ko gidajen cin abinci wannan adadi ko fiye na iya siyan faranti ɗaya ne kacal a wani lokacin ba tare da ruwa ko lemu ba. Mutane da ke yawan yin tafiye-tafiye irin su Abdulrazak Ibrahim ya ce sau da yawa ba su da zabi face yadda aka dama haka za su sha idan suka sauka a hotel wanda a wasu wuraren ma ba a yarda mutum ya shigo da abinci daga waje ba.
4: Sabili da baka san gari ba idan ka je ka baka san da aka yi ka je ka sai abinci ba. Sabili haka duk farashin da sun sa maka a wannan hotel din dole ka yi hakuri idan kana da wannan kudin yin ka cire ka siya.
3: Ga wasu matasan kuwa zuwa manyan gidajen abinci da kuma yiwa ma gudan kudade kisan isa wata hanya ce ta morewa samartakarsu. Anas Dauda da cikin irin waɗannan matasa.
5: To gaskiya ka san rayuwa irin na matashi mutum ne mai nema akan iya samun wani lokaci idan ka samu budi ko kuma ka kawai in ka ji kana da dan nauyi a jikinka da sauransu mutum yakan iya zuwa in biya ko nawa ne tsarin shi baya damuna. Amma ba kowane irin lokaci ba nakan iya samu ɗaya biyu ka wata rana a wata biyu ce kai so biyu zuwa uku ba.
3: Malam Hussein ya ce cikin rashin sani suka kutsa irin gidajen cin abincin nan da ake kira ka bako rashin sani ga dan gari kuma ganganci sai dai bayan an buga musu lissafi ya kusa ya mutsa hazo.
6: To mun zo a Nyuwa muna shiga aka kawo mana abinci. Abinci an kawo shi dai dan loma-loma ne an sashi cikin leda sannan chokalayen ai rafin nasu naman da aka sa dai soka-soka ne guda biyu. Muka ci abinci muka gama muka ce nawa ne kudin mu muna tunani akan kudin a haisu yayi tsanani dai ba zai wuce a ce mana 5,500 ba sai aka zo aka ce ba nan zamu biya kudin ba ma a hannu mu je can akwai accountin da zamu je mu ba da kudin a wurin. Muna zuwa kurin sai ta dauki calculator ta buga 20,000 da tara kenan.
3: Yayin da suke iya kashe makudan kudare kan abincin da a wani lokacin bai wuce a sanya shi cikin jakan abincin yaran makaranta ba. Wasu kuma na fama da neman abin sawa a bakin salati. Masana harkokin zamantakewa irin su Malam Bashir Ibrahim sun ce wannan yanayi na nuna yadda ake samun tazaran tattalin arziki ne tsakanin al'umma.
7: Gonde cancancin haka din yake da shi kawai dai bambanci ne na mai akwai da kuma wanda ke da karamin karfi. Amma ga mai karamin karfi mai kokarin yin irin haka din wato kamar daukan dalaba ganmu ne.
3: Mutane na ci gaba da kokarin daidaita samunsu da tashin farashin kayan abinci da wutar lantarki da sufuri da dai sauransu. Jin cewa zama guda ana iya cin abin da ka iya kere albashin wani ma'aikacin yana da wahalar fahimta ga wasu mutanen. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
0: Gaishe da mutanen Silaja gare ki Zainab.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwa ta na wannan rana ya mayar da hankali akan muhimmin taron da sashen Hausa na Arfai ta gudanar a jihar Kano, Najeriya akan shirin da kansa cikin makon da ya gabata domin ƙara fayyacewa al'umma batutu wanda shirin ke mayar da hankali akai tare da jin mabambantan ra'ayoyi a game da tasirin da shirin ke da shi a rayuwar mutane taron dai ya samu halartar manyan baki masu ruwa da tsaki masu fada aji ƴan jaridu da sauran baki maza da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa inda aka samu damar yin musayar tambaya da amsa aka kuma gabatar da jawabi masu ratsa jiki kazalika a wannan taro mutane sun samu damar kallon wasu daga cikin bidiyoyin da muka shirya karkashin shirin rayuwa ta tare da tofa albarkacin baki kan batutu wanda bidiyoyin suka mayar da hankali akai mai saurare sai ka gyara zama domin jin yadda taron nan ya gudana bakin mu sun hada da kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman wato Hajiya Amina Abdullahi da kuma ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano shugabar hukumar kare haƙƙin kananan yara ta Najeriya reshen arewacin kasar amma kafin nan ga rahoton wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara
8: rayuwa ta
10: Ya fati Niger kenan yayin da take gabatar da wakar da ta yi dan taron masana da kungiyoyi har ma da ƴan jaridu da daidaikun mutane ne suka halarci taron dan fito da irin gudunmawar da shirin rayuwa ta ya bayar a cikin al'umma Professor Aminasara Yakubu Kurfi daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana yadda ya kalli taron
11: Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yaba ma gidan rediyon Faransa RFI ba shakka shirye-shiryen da kuke gabatarwa shirye-shirye masu matukar fadakarwa da ilmantarwa da kuma ƙara karsashi musamman ga masu sauraro musamman kuma wannan shi ne rayuwa ta shiri ne wanda yake zakullo matsalolin mata da kuma yara in kika kalli yanayin aikin jarida a kasar nan yawanci an fi mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa birane musamman kuma wajen waɗanda suke tare da madafan iko kamar gwamnoni ministoci da sauransu
10: a nata bangaren shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyon Express Nafisa Murtala Ahmad ta ce a kodayaushe mace na neman goyon bayan al'umma domin gina gobanta
12: kannanmu da kuma abokan mu'amala na rayuwa na yau da kullum zama na kullum masu ba mu goyon baya da shawarwari da ciccipa mu wajen ganin cewa mun cimma duk wani buri da muka sa a rayuwa suna ba mu haske suna dora mu akan hanya tunda dole ba za ka ce ka san komai ko ka iya komai ba to ana gyara maka ana dora ka hanya kuma ana baka goyon baya ana karfafa maka gwiwa
10: Hidayat Salisu Ahmad da Jamila Siyoji ɗan jaridu ne a Kano sun bayyana nasu hangen
13: to wannan dai shiri gaskiya ina bibiyar sa kuma ina sauraron sa kuma hakikanin gaskiya ana yin kokari to kokarin dai da za a kara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi
14: to a gaskiya wannan shiri da RFI ta shirya wato taro ne muhimmi wanda zai ba wa mata dama su san menene rayuwa kamar yadda suka kira sunan shirin kenan rayuwa ta
10: a yayin taron an karrama mata da dama ciki har da mai dakin sarkin Kano Hajiya Maryam Sunusi Lamido
8: RFI
9: to madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da Hajiya Amina Abdullahi kwamishiniyar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman dake jihar Kano Najeriya
15: to alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai muhimmanci wanda kuma gaskiya na ji dadi kuma na yaba wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa suke mana wannan jajirtaccen aiki wanda da nazo na tarar gaskiya sai naga kamar ni ma akai wa wannan taro gaskiya tunda harkoki ne duk da aka tattauna abinda ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman ina gode musu kuma ina yaba musu da kuma ina kiran su cewa dan Allah su kara shigowa ayi aiki tare a ceto al'umma jahar Kano baki daya
16: a cikin bayanan cika a wajen wannan taro kin yi bayanin yadda aka sami aka
8: na yadda ake daukar yara. Shin wani karin bayani zaki wa masu saurare?
15: To alhamdulillah wannan yara da ake ɗebe mana ya zama ruwan dare gaskiya. Amma wani abu da ya taba min hankali, da ya taba min zuciya, shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa, aka yi jawabi, aka yi musu interview, muka yadda muka ba su ƴaƴanmu, kuma suka tafi da su, kuma suke azabtar da su. Wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu. Aka zo aka ba mu labari, mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya, aka kuma bata shekara 1 da rabi baya, aka kuma bata wani yaro yanzu yana ni shekara 1 da rabi. Ta tana kulle shi a daki, ta kulle ka, ta daure kaza tare da shi. In ta kulle shi a daki, idan ta fita sai tsakar dare take dawowa. Sai yanzu ana under investigating dinta, tana nan a kulle.
16: Matsayin ƴan mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gabaɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
17: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da ambasada Aisha Haruna Kabuga Kano. Ambasada Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar.
19: To alhamdulillah, gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau, zan ce kusan shiri ne namu. Shiri ne na mata, kuma ma da mazan dai, amma dai namu ne dai yau shine zamu kwance duk abubuwan da yake damu. Kuma duk wanda ya ji an faɗi taken cewa rayuwata, ya san cewa mace ake ni. Ya gwagwarmayar rayuwarta take, ya kuma abubuwanta yake, ya duk wani irin ƙuduri ta ci a zuciyarta. To kun gani rayuwata zai iya zama ko ta taɓa samun abu na cin zarafi ne, ko kuma wulaƙanci ne, ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure, kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwata, labari na kenan da zan bayar. To alhamdulillah, wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba.
20: To masu sauraron mu za su so su ji, ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu?
19: Gaskiya ne kam, ana dakushe mata ta fannoni da yawa, ko ga harkar siyasa, harkar karatu, harkar zamantakewa, za ga abubuwa ne an zo da shi wanda za ga ni abubuwa kuma na son zuciya. Fito da abin za a yi a ci zarafinta, kuma sai a nuna cewa ai al'adarmu ne ya faɗi wannan, kuma bai kamata ba. Saboda duk irin wayannan abubuwan, duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba, hadisai bai faɗe shi ba, to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba. Al'ada mai kyau da shi ake tafiya, amma mara kyau kuma baya ake yo da shi a gyara. To kuma duk irin wayannan abubuwan idan za a ringa yi, to gaskiya za a kawo nakasu, kuma za a kawo mata kuma za su koma gabaya. Amma a kullun so nake magabatanmu su ringa gani menene mace kullun tana da rauni, me take nema, tallafi take nema, agaji take nema, ta kowanne fanni. Kananta wanta shi zai taimaka mata, babanta shi zai taimaka mata, sai kuma miji. Kinga wannan abu hudu idan mace tana da su, wallahi ba ta da kuka, ba ta da wani abu da za ta yi na share hawaye. Saboda an kawo ta daidai gaba, daidai yadda za ta yi mu'amalarta, kuma yadda za ta ji dadin rayuwarta. To idan ba a taimaka mata ba, rayuwarta ta canja, ta samu rayuwa ingantacciya. An muzanta ta can, an ci zarafinta, can an wulaƙanta ta, can an tuda tozata da ita, to wala ba za a sami ingantaccen rayuwa ba. Saboda yaran da za su taso, duk su ma a wahala za su taso.
9: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da ambasada Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar. Tambaya a gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da taron da sashen Hausa na RFI ya gudanar akan shirin rayuwa ta? Shin kuna ganin akwai buƙatar a ci gaba da gudanar da irin wannan taron a nan gaba? Menene ra'ayinku a game da wannan shiri na rayuwa ta? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu, huta lafiya.
0: To madalla sanna da aiki Hassan Alhassan za mu je ga shirin. Lokaci ne na labarin nishadi.
1: Waiting be this one like this. Been through many things. Many just.
21: Labarin nishadinmu na wannan rana zai soma ne da labarin fitaccen jarumin tambaya da bada amsa da yayi aiki da kamfanin sadarwa ta MTN na tsawon lokaci, wato Frank Edoho. Jarumin da tsohuwar matarsa sun yi ta musayar kalamai a ƴan baya-bayan nan na zargin cin amanar juna yayin zamantakewar aurensu. Sai dai a yanzu Frank yayi ikirarin ɗaukar mataki a hukumance kan tsohuwar matar tashi, inda ya zarge ta da cin amanar sa kafin rabuwar aurensu. Masu iya magana kan ce ribar aure samun zuri'a, domin kuwa fitaccen ɗan kasuwan nan Femi Otedola ya kusa samun jikalle. Idan masu sauraro za su iya tunawa, diyar attajirin Femi Otedola ta angwance da mawaƙin saurayinta da suka daɗe tare Mr. Easy, inda a shafin Mr. Easy ta Instagram yake bayyana albishirin ga masoya da ƴan uwa har ma da abokan arziki. Bugu da ƙari, kamar yadda masu iya magana kan ce, duk mai rai mamaci ne. Biyo bayan mutuwar fitaccen jarumi Nollywood Alex Ekubo, wannan yasa kungiyar ta waiwaya baya kan tsoffin jarumanta da suka rasu bayan kamuwa da cutar. Ciki kuwa akwai Tom Injemanze, sai Ifi Onwemene, Aishat Abimbola, Doris Chima, Karibi Fubara da dai sauransu. Inda kungiyar ta gudanar da addu'o'i na musamman domin neman gafara ga waɗannan mamata.

muka kawo ƙarshen labaran inda aka ji cewa a Najeriya kotu ta warware umarnin hukumar INEC game da sunayen ƴan takarkarin da jam'iyyun siyasa za su gabatar mata. An ji cewa fusatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Ta madadin ka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiyya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya A cikin labaran za a ji cewa kotu a Najeriya ta warware umarnin hukumar zaben kasar ta INEC game da sunayen yan takarkarin da jam'iyyu za su gabatar mata Fasatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Ta madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kotu a Najeriya ta yi hukunci da ke cin karo da umarnin hukumar INEC da ta nemi dukkanin jam'iyyun siyasa a ƙasar su kammala miƙa mata sunayen yan takarar da suka tsaida kafin nan zuwa ranar 31 ga watan da muke ciki na Mayu. Duk wani tanadin dokar zaben kasar da ta sahalewa jam'iyyun kaiwa har nan da watan Satumba gabanin miƙa sunaye. Fadar shugabancin Najeriya ta jaddada cewa babu wani shiri na gwamnati da ke kokarin sauyawa kasar suna ko kuma soke shari'ar musulunci a jihohin da suke amfani da ita. Wannan bayani ya fito ne domin ƙaryata jita-jita da rahotannin bogi da ke yawa tsakanin al'umma da kuma shafukan sada zumunta. Wata sanarwa da mashawarcin shugaba Tinubu kan harkokin yaɗa labarai Bayo Onanuga ya fitar. Ta ce gwamnati tana mutunta tsarin mulkin ƙasa da kuma 'yancin addini ga kowane ɗan Najeriya. Ministan kudin Jamhuriyar Nijar Mamman Lawal Abdu Rafa ya ce basukan da ake bin kasar na cikin gida da na waje ya zuwa yanzu sun tasamma kusan sifa triliyan 6. Ministan ya bayyana haka ne yayin wata hira da gidan talabijin din kasar RTN ranar Laraba. Kakakin majalisar dokokin Ghana Alban Sumana ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro kamar ba sa bukatar izinin sa kafin su kama ko kuma su gayyaci mamban majalisar da ake zargi da aikata laifi. A jawabin da ya gabatar lokacin bude taron majalisa na biyu Alban ya bayyana cewa akwai kuskuren fahimta da mutane ke yi da shi game da kariyar doka ta yan majalisa. Maimakon neman izini ya ce babban aikin hukumomin tsaro shine su sanar da ofishin su halin da ake ciki. To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Hankula sun kwanta a garin Ruwanfara dake yankin Ituri na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda ƴan uwan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar harbuwa da cutar Ebola suka fusata tare da kona wata cibiya dake kula da masu fama da cutar. Mutane sun fusata ne bayan da mahukunta suka ki amincewa su basu gawarwakin waɗanda suka rasu, a cewar ministan lafiya na ƙasar Roger Kamba. A nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da fitar da dala miliyan 6 tare da tura ƙarin ma'aikatan lafiya zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin shawo kan cutar Ebola. Wannan mataki ya biyo bayan an yana cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi a matsayin matsalar lafiya ta duniya da ke bukatar daukin gaggawa. Cutar wadda nau'in bundibugyo ce da ta